0: tesoro alhamdulillah hon kuna igon ko fayina o kasewa na weboron takasio walan kansio ka suburi nyago instituti national de la femme naruka journée internationale de la femme donia wan wan yo kan gon ko sirani hanwi aliba to ga na ikwe ko gonu lamba fodi nza hauka kwe sawanna din tutuma kaka unwin gomini beritane
1: am to gabni beroza na aba no no invite ya we boy aba ana fogina
0: mi sura ngon fo
2: salamu alaikum
1: ala mi sura fo
0: na
2: afana fo tutu
1: abori abi anpe na number 34
0: number 30 kasima na inwin hunoga mansa mbaka agari sharia wan wan okwe ko gonu we boro maso walan kansi no bayinika sharia odi kabu ise bafo
1: sharia kamboka nani mama
0: tegwe fo okwe ko gonu ka nai ma boro inte we boro bon bafo de mina inka ifana nai ma intense de mina tegwe fo ya nai ma inte we boro se no man sai dika igbara biri ka okina institute national de la femme agon ko ku kari wan wan yote no be nika ki tegwe fo ya na hima inte we boro di se
1: ini
0: se fo lo a ki tegwe wan wan o comportement o ga no ipe ko go nu me ka sharia ho inte we boro di se
1: abaye
0: ni kayekte ndika na gawa mai ni kayekte jaka waye akidenso 0144 10 44 44 au mina full number in container 0144 86 0000 yenze ko salama iga inna hoyo yenze
3: hello
0: na mete no mano
3: mano we sing
0: ren ren de ya mistura gon ko lamba yo kame no ma fai kai gon ko siriani to kasima na we boron walan kansi o de mena uka nahima idi man sa create ya gon ko mbatu de mete to man sallama for the mfiso sari hauka kwe gana insa manse
3: lambagu
0: lambagu ne ya lambagu di agonu ko ki boto nyano monso boro comportement for one comportement fo te fo ka nahima ka sharia ho mate we boro se da na kiya mbaka kwe nuka nahima no ba inka afford ibina inka kabu ise
3: ana mama we bora tila tanka ma kabu go margu nara
0: aha naam
3: ana mama we bora kari
0: naam
3: abira na mama ka iti ko te ka boni gi makpe nera ya na mama ntaki
0: dea ndu atama misura ba ya vite misura metelia
2: Andi atutu, atutu sasa.
0: Ta.
2: Reni sa uma ho ani mari do.
3: Wetu Iren.
2: Ah Iren.
3: Oh.
2: Okay.
0: Dea.
2: Na temaka.
0: Maka kango benita ya. Monso, borfo go no hini ma bon yo treta. Yenze ko salama iriga ina ho yenze. Alo yenze. Yenze di bon hini ina ho yo. Alo yenze ka agono fo lamba diga ina hoyo yenze ata ma yenze da ben saka ikekte 0144 10 44 44 au bine fo lamba in
3: Amano akoto jarita Utakoru Halo

0: Anu mau ya kan gitu. Kan sosial. Halo? Iya.
1: Ne ya ibu onu kuma mekine ka no go onu kuza yin fo go onu ko salama iga mistura ima yutreta ina hoyo nyenze alo nyenze
2: salamu alaikum
1: alo nyenze ka go onu phone number pota winga ina hoyo atama nyenze ni aso lanini in yekite ne kamega ina hoyo nyenze ka go onu hini
3: wa alaikum
1: salam men na rekwetam naam meten o maru
3: abul fatay sise
1: za frain fodi
3: banikan
1: abul fatay sise za banikani no ma faika ga ipo eko gunu bado fo inwe makadia oga iki ma institute national de la femme kante wane na wane kaza wane na kaza ftet dia mu faiga no ipo eko gunu radio ya de alama fo mpiso au ka ko isa wana den to tuma kakan gombe ita
3: lamba iye
1: mhm de mansa ngosinse gosifu sintiono nyana kwe sawanse jibril marge mbaini ka gosifu ka yokina kuda apel mbaini ka sama jibril marge nanno kamba ini ka sama lamba iye na jibrigu au anaki jibrigu mbe nki ngosi gosi fuka yo kina inwin tribunal wani wani yo da kwe sko sawa ondika na sawa nsemba ni ka apel te kuda apel do kame jibe marige anaki jibri gumba ya kanu fof ma ya kafiso kwene jibri marige no igo banda ni igo mine abdu fatai jibri marige no
3: jibri
1: marige
3: jibri nka
1: ao dea misura matutaze
2: Abori gibiri weki ni guno.
1: Gibiri weki ni guno. Maya.
2: Weki ni guno.
1: Gibiri weki ni guno. Da kwe ko barayo ndi go sin se tribunal nyandika a na sawa. Yo no ichi nkina premier instance ona. De anate nyelo ido na wa go sifu in kantel yo na ku da appel yo do kamena. Maya. De akini eso na nyende fo go no ko salama iga ima bon yo treta. Ina hoyo nyenze ka go no hini. Zakari baki ibina ye lamba fo len fiso mansa
3: ana ne fo fiso
1: nefo de amansa nefo da kwe so ano ifon kinki na viol ifon oki na viol eh
3: viol bara no ya
1: oh
3: we bara no subo ba beni makani na ara na dali
1: naam
3: viol na
1: naam de amistura meten dia
2: ba atutu sansa
1: de abaki
2: oh
1: ma baki mvua makakam gominita monso ya aki monso na baka mistura
2: oh anka
1: monso oh, ka gominita zakari baki na nyenze fo goni ni ma bon yutreta ina hoyo nyenze na iba ni kanoma mabi omeza kende su masansa
3: amano yusufa
1: wala suma ya kambo chiu
2: yusufa
1: za frani fo inogo ike okay dama there yeah. Lamba for the mfiso
3: lamba inzante
1: there lamba inzante di agonu ko kibono ya tebwe fono nkinki na weboro tabani demine na weboro wanan kansina violence na sa for the dem na ki violence nte weboro se
3: violence yo kuna mana
1: mm ano
3: de weboro na kasi agama bunara
1: mhm
3: ay
4: kante. Na akari.
1: Na
4: to daga poka na hima.
1: Naam.
4: Na biro. Ye he poka akuba.
1: Naam.
4: Na trasu. Na biro.
1: Dea mistura anabe de adwa.
2: Oh adwa.
1: Dea.
2: Atutu sasa. Na kwenye mo se ni foyo barafo ki we boro se ka na hima.
1: Ndia.
2: Nye di bon go na aga mo ga wo. Mo ki ase sari sari yo ko mo gi na pa si o mo gi ne di bon violence no ni ndido. Na wo kan ki ho we boro ma boni gite nde mo go no fu. Ni mina su no se ama mo go no fu su he fote. Violence no nye di bon. Isa bo Yusufa. O ka monso.
1: De ambo ma ka monso kan go minita amaya. Aqui dentro, né? 01-44-70-44-44. Deve na full number encante, nhano 01-45-86-0000. Fone em capul pegon com o lamba em woyo, tereta em nahoyo nhenze.
5: Salam alaikum.
1: Wa alaikum salam. Mena requetam.
5: Abu Fatah no da Madina.
1: Abu Fatah is a Madina. Lamba for the North is all.
5: Ana hawe. Ana hayo.
1: La Vistura of Fatah going for Zamadina.
2: Fatah Asabu, no, yo.
5: Oh, you're talking me, Kade.
2: Oh, Mete Yebu.
5: La Via.
2: Taburi Sabu.
1: Abu Fatah. Lamba for the Fisoro.
5: Awe.
1: Awe. They are Lamba waiting, and they're going to go Gunai for the Aque Sawana. They are lamba we da kwe sawa no ya sa for dede mbaki maria force na we boro tilasani nya kwe hiye sa for mbaki na tilasani nya na sama hiye debine boro na hiye te tilasi bu sa for mbaki ya
5: hiye te tilasi bu oki ba o no de ewe eza mada e ya na babe adu ai ufe.
1: No. They are sa for dele kinki maria for sedo sa dele karo soba demne we soba
2: be mongon tilasani
1: anaki bine babo be ambo ba kakango bine
2: ba demne ba masuko go nagiri ka to himamano hige
1: ma saman kwe hige
2: tebe moga tilasani kwe kwe do me asu gorofu asu maseni nye di bon maria for sedo
1: dea fatai makakago bine ta demete
2: dea nyeze fogo fatai bine kisha gwedo kimi
1: nyeze fogo ni hili iba yo tereta
2: abori
1: so nyenze ko salama iga ina hoyo nyenze
5: salama patango
1: na iba ni kano mabe
5: lai esumba borono
1: woro ikole pa folon kono yen kin la karama ko inda lahi atikakun no kuna waka bisa yen waka mu iku amure bisa isu de mi fiso bi ndio dende ko dende ki ne temaka mete maro Jules Jules Norma.
5: Jules Norma.
1: Metem babe ma. Domi denka gomini taone mama di no sal mistura ma dukam gomini nonse. Gomini nongwi na anaki inwi. Na. Metero.
5: Jules ama.
2: Dieu.
5: Mpo Jules.
2: Ah, mpo Jules.
1: Na. Ok. Na, mpo Jules.
2: Mpo Jules.
1: To. Mansa lamba for the mfiso.
5: Wala
1: ita jide ya kan afe. Na. Akan ni se babo. Lamba for him fiso sa di mambo ha din tutuma ka kango binita ne o.
5: Wala o hangaro to.
1: Eh?
5: Kulati.
1: Amargero?
5: Itakinte.
1: Atakinte?
5: Eh.
1: Atakinte. Le atakinte li apwe sawa no. Na ho kuna to ifo nkinkin na violence borfoto toko violence di borfoto toko to de ya ifo li ma fo wan li fiso ko ene
5: to ajunte mi
1: ai dunte borfoto to ai dunte mansa igo be go si fufu go nu kai kinki na premier instancio mansa inkante fo kwe ko go nu ka den go si ninda na temba ni ka go si samani ndo meten kin go si inkante fu ri ke
6: akuna
1: wallahi
6: ya kita ba se ka ba yi kite
1: to de an ba yi kita bi ne na ki mon sofa
6: e ka se ni ada ge asel gina
1: awo mansa mbe de na se ni de se ni pe tribunal tribunal wani wani yogo de mete de ngo se ni ndo ka be ni borokin ki a anasawa se nkin se ni sama go se fo wani pe ni go se fu kan kin sama de go se fu in kantela mete nkin go se fu yori ke
6: awo institution de la femme
1: awo
2: anakini ndi
1: anakini ndo
2: de un no centre social ka pe commissariat de un no commissariat be man sama tribunal non za tribunal da na te kan kin pe di nyen ngo ha
1: nyen ngo ha
6: ya de sanje
1: de amba yekte akide sura yenze fogo no ko salama iriga abo 0144 74 44 inzi ka goli ni inhin ka bon in kwen nawo ina ho yenze wa alaikum salam sur mameza sans endu kama e kanu ki mete no manu saidi za za zira no ma fai ka ga ipe ko go lamba for in officer
6: alai mu so na do ko kan ya ta sini ka
1: go minu na go nu ko
6: kanu ga go biro ka sini kanu go te
1: naam
6: to lamba we ni
1: lamba we de a lamba we di monso ono borfoto to maria force do kamme borfoto to nyaka ka gomilita ni mansa lamba for one za kwene
6: awake ni guni
1: awake ni gu de awake ni gu de denki sebe asha mama o denki sebe de asha ifo ngo onko ki boya sebe de asha awun fere yin yeno mete se kwa sebe de asha na de amba ni kayi kite saidi maya akide insuna yenze ko salama iga ina hoyo yenze
6: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
6: ayi banaro
1: de ya igo nko gomina ozemini no ho we boro walan kansio de bine ntabani o de bine foka na hima institut national de la femme buru ngon ko karwan wan yote radio bonchi o bon inko karite lama for infiso sari hauka kweso na din tutu maka kango minita
6: ana malambo kanki
1: kinandu za lamba foka kwe lamba waranka kinuguno namba for him fiso eh ka kwe lamba waranka kinibu
6: za 11
1: 5 11 5 na
6: ako abori ya ana service fiso alva
1: 16 they are said the nki sekwa ENF denki ENF ifango kya ENF monso abine ina aki ENF ifango kya
6: yewe wala abio na torindi
1: de yamba ni kaye kite maya akide sona 0 44 70 44 44 de bine 0 45 86 0000 ni fa usala maiga ima utreta ina hoyo yenze
6: Now,
1: Jaka, where are you? Nina do Gomini Gina, didn't do Koba.
2: Anadu Gina.
1: They are Lama for him, Fiso.
6: The Manta, have
1: they? Aye.
6: They don't say, sir.
1: Aye.
6: Oh, aye.
1: So, even I don't know, Kimon, so, they borrow Mansano. And Kimmy Suraba, Hano, they even yet didn't know.
2: Ah, waha.
1: So, they mansa in we. Tribunal man wanio din gosi borose din da na sawa
6: aye dero seta
1: aye
6: oh aye
1: to ibine don na kimonso de boroman sano anki mi sura ba hano de ibanye din nanno
2: awa ha
1: to de mansa inwe tribunal man wanio din gosi borose din da na sawa
6: aye dero seta
1: aye
6: oh aye
1: to ibine don na kimonso de boroman sano anki mi sura ba hano de ibanye din nanno
2: awa ha
1: to de mansa inwe tribunal man wanio de ngosi borose din da na sawa ami toto mu ki pe mo na wedun kamoro ofo na ra jo bakasile kan ki no di institute national de la femme na fa yun anu anu kan ki ko

0: wata ka wakuru weru ka ne weru ka ne wene gi ka weru ka weru ana so kwa
1: o ergo ba mani
0: ta
1: tabi kali jafaru wata ko kondi
0: ta jafaru
1: eh
0: ta za ko ko janni
1: o
0: jafaru wairo
1: tabi gani jafaru
0: sabi gani
1: o
0: ta to a swada ki o gaida ko lumbi kia
1: o na swada ki
0: to bane ton kula no e soro no
1: o
0: baba ki mo gere mi
1: ton kula no e soro
0: hmm
1: e ton kula afora me an wi afora ko ti amu ye ko ye an wi ko an wi ko ti amu
0: nan na nsan no mo sa adno suo
1: ene ya
0: o
1: ton kula no e soro an wi mo an wi afora ko ti
0: Mistura no mo amiro.
2: Na no mo ami.
0: To ak don su o mama lo.
1: Eh. Nani ya?
0: Oh.
1: So ko me so an wi, an wi dan dan an wi ko jo yen ko yen wi ni so mo ye mi ni so me.
2: Ta la ak ba mem. Utuba.
0: Edura.
2: Hmm.
0: Mena za ko ko gi andi akel di no Radio Fraternité FM mini.
1: Oh.
0: To an ka ko kai ko ara wan kel mo a. Eh, to ma ka heko. To cha chera atuba an ka yari o. O ko weru.
1: To.
0: Ya sa chera. Ti chakura na suwa ba un ko ba yira un na turma ko ba ko ba an sa yira. So ko to un turma ko win ken wa da mone.
2: Ne.
0: To yi sa kana mo yira mi eh tu ko kari ko ni ikoro pa wa un wera na chera. To ogira dona ne barabara so ogira dona shando we pure to wene gi kaweru
1: eta eta
0: oh
1: ma
0: ba no so mo
1: ke dama
0: why no
1: bele o ke dama o
0: awon yin siru gero puro wan ba ka won ti yin siru
1: akisa fidelia o ke dama o
0: akisa fidelia
1: Akipa.
0: To akisa fidelia.
1: Ah, that's when you need
0: them. That's your kaukoko.
1: No.
0: Nene ya.
1: Oh.
0: Bane ton kura no e sonru. Bane no e sonru. Bae proyeye. Yere ka yere banwi kwa bako kwemu ne no e sonru.
1: Ton kura kuru zwe ne go maltrete. Ne ba ne ton do ka wi men na tadam.
0: Mhm.
1: Ade bu so.
0: Mhm.
1: U we ne bu wi ba la ko ya.
0: Mhm.
1: Ne bu ya man yeri ya.
0: To menu yeri mi mi. Aba gere aso hin su no ro.
1: Ne ne ya.
0: Mhm.
1: Ton ko a we ne bu ka bu wi ka men na kadam.
0: Mhm.
1: Ta wi we ne bu wi so.
0: Go.
1: Ton dro wi so kan kan so.
0: Bu
1: wi ne ra ko.
0: Mhm.
1: Eh,
0: de
1: ne
2: mu mayeri amisi ko.
0: To.
2: Sasiara.
0: Idura.
2: Oh.
0: Bisura utuba biro.
2: Utuba mini.
0: Me na to ba sakite sa adaki.
2: Ah, ba so adaki.
0: Kaoga tuba, kaoga tuba, kaoga tuba, kaoga tuba. Kaoga la wa ke mo ase suka pe bisura bisura an wa kaoga tuba.
2: Ah, kaoga sasiara.
0: Sasiara. Bisura de ikoro nwera. Kaoga ba dura shangpa. Suse se fraternité mini ko kai ko ma bono win ke nwa sa sa ki fraternité fa mini 96.5 so ngosuno de ikoro nwera mo mundo to ikoro sando break kadim nwera bi na ke ma go yon be hen ko no su ko kai ko su ise na wona gi ka wera
1: da do ru
0: eh
1: ka ho aba
0: to
1: ele ya
0: oh
1: den ke rute me
0: oh
1: Ime generali we ama nkwane are mu imambe we akona mwa. Nenye nu batter ne kwa.
0: Awo me.
1: Eh.
0: Kula wi ura ki ugaru nyo iwo mi anana me.
1: Mare na ni na da we ro we ame.
0: Unna
2: anana me.
0: Mara anana me.
1: Awo le we. Ime ya re ni ba we ata generali. Inu akwa be so kumbe so.
0: Yawa.
1: Kwa to yi.
0: To. un quoi aussi que ce soit des problèmes là ça doit prêt to en wa goma duma barabara soni so comme oui c'est na wenegi kawero
1: bekoka ne suru aisha
0: to suru
1: aisha
0: suru aisha to to unwe aturuma mini gai kote na kolumbikia na temeri mote teko kalunne la sire damone to ma ala na dema tonu adema unwe ba tonkro nuri somo ne kamari ale de monakako aka ton ande ba tonkro nuri somo me bale kada wa siro dira de monaka ko wanwam
1: o na mari home
0: to
1: siro dira na mari mo
0: ande ba ton ko no so mo monaka ko an ye wa pere pere ka wan nuri
1: na ye wa me ko nduka banda siro dira banda bi ale ba mi so
0: antura ni mo ka ko lo Naye mistura aye no mi san san
2: nan no ani nan no aye ogero ure ogere
0: awure agero
1: nane konda nan no mi ba to ko lu ko
0: o
1: ya si e un ko da so to ale
0: Aisha susele pe me ko kai ko ma pa na won kero mo radio fraternité mini
1: ya
0: ma dando ke ma ya yi bi punta katal ya no mara e dura un kwa nso si barabara so sama bi bati mara bu dando ke pa mu soko ma anya saba irki ba irki si ni mbira gi abandando ke wa pa sabi so wankura wanagi kawero
2: kayuka
0: ma balan sokmo
3: yana salimu kasim
0: san no ma san san
3: yana salimu kasim
0: ta bara karim kasim am a sadaki o I da kolumbikia basungurari intensiru dano Isiru da babe siri abakpa mama ba gaigero shirko gaigero bun kalun nawe so ye mo ako pare sirubia ngure pa ka da wuso a so ye ya mo ta mistura ko nu so de antuba
2: antuba
0: abia akasu okpa gurama abia nkwa weru idola sabati ebeba tieni saben sukuru mara barabara so ikpro ba mwera radanduke shado gushuron de ikpro mwera to wenegi kaweru oh anosu oh anaka kwa nane ya ma baro sokmo
2: afuda ano
0: to ina siru jiru dano gaitu ma tonkura ne so mbiragia yeba siri bakpa siruko gaikwa munkanu nawe so ye amo yankwa pa ma chene o kasiru jiru kosi So here, what the nunca? Eh?
3: Oita.
0: Yellow?
3: Oita.
2: So itabe.
0: Ta. Listura.
2: Un tuba.
0: Why you? Un tuba ato comia. Mena goes on the Aguraba and tuba unquawero. Ta. Aguraba ya. Goes on the Urama, Barbara saw. Sado, prepre. Eh sanka dok pre pre me I proko uma eh ye proko wela me eh to barabara so ni wenegi kawe achi go ajo bi bagonji
3: salaam alek
0: alaikum salaam rahmatullahi wa barakatuh
3: na da to wa
0: ta saba wura
3: na ma ko to wa
0: ta
2: na wura
0: wura
3: Then gari ka una so ga mai sa gari ka han pa hu
0: idra to dan kolun gai bi ka bar bar so
3: to
0: ma ba gira nu so ko
3: mo ni ya tanare abdulali
0: sanare
3: abdulali
0: sanare abdul aziz
3: oui
0: to idra Sanare Abdul Aziz Aswada ki oya
3: Nana wo
0: Nana ya Mona bara ko bukane ton kura wiri ba wi duro swasia kadam
3: Ba wi duro swasia kadam
0: Ba wi duro we kadam me
3: Radi Ya sa me amavo umu My
0: dear,
3: Maria
0: Fortuna, okay. When I get the game, I'm ready. Oh,
3: oh, oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
3: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ma grand-ci, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze,
0: ma ouze, ma ouze, ma
3: ouze, ma ouze,
0: ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma ouze, ma
3: ouze, ma
0: Kwa paru kadama na nopo
3: Oh
0: Banya kwa paru kadam
3: Bawi dwa ke ungu ki Kwa dwa ki bawi bawi kwa kongkong dwa kongkong kwa uti
0: Mhmm Toa misura
2: Naam Azizu utuba me
0: Azizu utuba
2: Oh
0: Azizu
3: Naam
0: Asino sebe atuba atuba atuba Wankera yi puntaka Ana mwa fraternity yo
3: Toa nana ya
0: Oh
3: Now I say I want to watch the car because I want in money to pay you. Don't tell me my one minute after this, I will go to the game.
0: Idura.
3: So, tell me the
2: mouth. Fraternité.
0: Radio Fraternité, man. Paco Maroso.
3: The Cate Magia Fraternité.
0: Can I go, man? Will
3: Can I be?
0: Eh.
3: Well, I don't need to do a tour. Then, Gary, I will go to the game.
0: Idura.
2: Ami Azizu Sasiara.
3: Wallahi,
0: Na sera anwa azizu yara ukeru diwi nuki dura bura bura ntora de abone misura.
2: Mea to azizu dure ya
0: mi. Ie, sama asiera beheti manshu ndure to.
2: Oh.
0: Gya insu nye mwe. Mwene gika weru. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. To, ma banu sokumo?
4: Mwene sabi da elukia.
0: Wa ilo?
4: Sabi da elukia.
0: Shabi Gari Lukia.
4: Oh, no, for the bureau.
0: Idura Lukia. To, I want to get in the room because I'm going to be here. And so I'm going to be here. to na kiwa ya ayanganu siya deba itansaka ba mame kira ngo mandore wa mi magainu ndiema kakwe barabara ma tonkura nye shora na magaimbo ya turuma mi kakwe ada barabara babu nunori niya na kiyama siya eh asio deba itansaka Ngwa basini ni duwa wambira agia bwa ya hami.
2: Lukia utuba.
0: Lukia tuba, lukia tuba, lukia tuba. Wankia yipunta ka fratele ti wakpa na mwa. Lukia adwa ya. Idura lukia. Mena mkwa nsosi. Sado kwe kwe radio fratele ti FM. Sado kwe kwe sabi enso kunu sabmara. To gusono de ikpro ngwela. To anwa behege ko uma duma mini te sakoma wi se nani yikpro pa ngwa wane gi ka wero wane gi ka wero o anaso ho kwa ma balon sokmo
2: Amzia.
0: Oh. When by you, Shiruni?
5: Lafia.
0: Eh?
5: Lafia.
0: Lafia, tell I don't say maro.
5: Oh.
0: I don't so. I don't so. I will have no buckle, Pagina.
5: Yeah.
0: Amzia.
5: Oh.
0: To. Barabaya.
5: Oh.
0: I ain't equal girl. I tell you, I'll duck you, yeah.
5: Oh.
0: My. Nakia, soon, so, me, yawa. Eh?
5: Oh.
0: Maka igbeteri gupsa. Ma bai wa.
5: Oh.
0: Antuba.
5: Antuba.
0: Oh. Wayo. Anyanka kwame.
5: Antuba.
0: Eh, debe antuba mini. Te ama dosi wa awubu pa pa wema. Oh. Nous croyons ceci. C'est bien ce que nous mara 01-44-70-44-44. Mwenegi
6: Kaweru. Allô?
0: Oh, Kaweru
6: Negi. Oh,
0: that's
6: one day. Noël Aoudo.
0: Oh. Agro, Tsera.
6: Jacques Awenya, Zatra Lani.
0: Ta. Barabara ni chodi aso awgue ya
6: o dando mo
0: ma bara gups wa
6: ko je ba den nen ni ro so wa
0: amoro
6: ko je ma nen ni ro so wa in nen ni ro so wa de ben ja kun ni ro
0: ah o san damba ga choi
6: amena
0: ne anwura mi nkoro mi
6: Maybe Kero.
0: Ma ba gups wa.
6: No, nan seban kwasiya.
0: Eh, mena Jackie.
6: Eh.
0: Si awurama.
6: Oya wa nkwasi.
0: Jackie ko awurama, Jackie ko awurama. Ko awurama, ko awurama. Nkwa nsosi. To baba so anwa Jackie ko awurama. Eh, behegi ma wi, wi lafia. On guba on poko ma wura ma winti barabara so behegi goma duma wenegi kawero kawero kawero e to ko wura ma barabara anasa sama shukuru mara uduma mina saki wenegi kawero oh
6: ta
0: ta to gai ko agira ma won yin siru so ma je donné
3: ah bo pa le pa fini
0: et antenne je donné non nti je donné ba bo ko ka hun na na la
3: ni to le ni da ni da
0: eh
3: ese
0: bo ko ba na na won ba yin siru me je donné oh
2: Bonnie,
0: Dieu donné.
3: Oh,
0: oui, ami. Toi, Idra. Toi, Agay, quand tu as dit que tu es dans la Colombie, qui a
3: eu.
0: Ma, beaucoup, VBG, Sipex, voilà. Nané, ya. Ma boko si VBG si pek wa Anoma Amiro
2: Allo
0: Anoma Ta odona ta resa iko ko wa ma ki de hegi go ma duma wene gi ka weru
7: a se re pa wura ma
0: eh
7: la se re pa wura ma
0: to lafia awuba pa tare Awa barabaya.
7: Oh.
0: Ye na kote non bikia. Ma, sa ko ko so VBG Sipec wa.
7: VBG Sipec.
0: Oh, ma sa ko e wane. Ma ka ma ye wa abati asi o. Ti a dige dige asi o. Ma ka ma sa ko e wa.
7: Ya ma ke ma.
0: Ta. Ama asi o. Debi so anga tubu.
7: Ma si a bani kano.
0: Wayo to.
2: Tuba.
0: Mena. Ne mena si ama wurama. Ama wubu so mo pa wurama. Kade mon kwom. Sire sire. Anwa. Go sono de ipo ngwera.
2: Amen.
0: To sado pre pre ba tomba saki radio fraternité FM 96.5 so sado go sono de ipo ngwera be hegi go duma wene gi kawero.
6: Era sono de noela uru.
0: Oh.
6: Ya ka wenye za transani.
0: To. To. Ta anwa ay yara kalo. Nay ala ka ture ngere. Ne ture Ture na dala kai gire yena ko dea asun tusia baba soka INF kature yaga wae eh
2: allo
0: na tama u dona ko pon ugurama INF nane yaku sunso to wena gi ka wero Oh,
6: Zaka could have been in the
0: Zaka.
6: Where?
0: Kawero.
6: Oh,
0: Ta.
6: Zaka and Dora Zaka and Goma Kumeruko.
0: Zaka.
6: Oh,
0: Zakari Baki.
6: Zakari
0: Baki, I mean, Asuo, Misura.
2: To.
0: Zakari Baki, Abdul Baki. Zakari Abdul Baki. To. Ay, kahun soro. Bebe ila kan yi turengere mime. Kasu ye tusi oka tureng kanewa. Kasu son. Baba soka. INF. INF.
2: INF.
6: INF. Institut National de la Femme.
0: Utuba, Milo.
2: Oh, Utuba.
0: Zakari Tuba, Zakari Tuba, Zakari Tuba, Okenudi, ala okenu mo Zakari. On kwa so si, anwa yena Zaki biki ami yanka kure. To tare sere guson de ikoro wera. Sando kure kure. To wanegi kawero, kawero negi, kawero negi. Anwa yena zaki biki ami yanka kure to tare sere guson de ikoro wera sando kure kure to wanegi kawero Kawero negi. Kawero negi. Anwa yena zaki biki ami yanka kure. To tare sere guson de ikoro gwera. Sando kure kure. To. Wanegi kawero. Kawero negi. Kawero negi. Sadiara. Zama injiro.
8: Akanda wendi.
0: Edura. Nane ya. Bebe ya ture ngele mime. Nane ya ture ngele dewe suru. To barabara ya. Asun yeri tusio. Sebe. De ash.
8: Sebe de ash.
0: Oh, sebe de ash. Asun ye tusio. Mba turem, baba gero wa mira ahu ye chongo ka turem.
8: Komisyon, Beninoise, Le Droit de l'Homme.
0: Ta. Ha, Sierra. Isa Diara. Atuba, atuba, atuba. Wankira yi pontaka radio fraternité o.
8: Aya mandore.
0: Shankpa. Akura te bgare ne kamun nobu akturuma agira bi pa wan ka e foto wi kpiru aso hi se. Pa hono mwe.
8: Ya ma.
0: Idura. Idura kwa so si isa diara abe tori prosim. Sa siara sado pre pre kwa ma mura mo e we kwa ma soni. Kwa baso, kwa baso. Tonturo nduma sabo siwa. Wanagi kawelu.
9: Alo.
0: Oh, kawelu.
9: Yalo soho.
0: Ana soho kwa.
9: Afia.
0: Oh.
9: Ya ito kweno.
0: Oh, mwa balu soko mwa gina.
9: Zubera za kuda fe mbili. Mama Zubera.
0: Mama Zubera.
9: Oh.
0: To. To nan korungai bikia.
9: To ya wa ba.
0: To. To mbate mi awa mi no.
9: O ba.
0: Bangelo to non da kwa pa da ni barun tura babi.
9: Non da kwa pa da ni ban bangange o man da kwa. Le ta mi.
0: Ba kasu mi me aka do aka gere.
9: Bana kasu no ka do ka gere no man da kwa. Yo kama nja kwa na ka ije gugu omi. Na ma tu wu ewa. Yo kwa ya kama na we.
0: Atuba ye ogerwa.
2: Awo na
9: kwa. Yo man kwa mi ya kama na we.
0: To.
9: Ye na kadon ka gere.
0: To antuba antuba.
2: Antuba.
0: Oh. Edura. Kwa baso, barabara ni mistura.
2: Naam.
0: Natama misoko nyora miya mimi walo nyoro biya bine.
2: Ya, miya yasa.
0: Natama miya sako nyora. Anwa seka temba teba soko mo.
2: Oh.
0: Masakite sita do anon.
2: Oh.
0: Bane ti na yedoma kwa baso ni.
2: Ah, tiya so.
0: To, ira amoka gire gire mila.
2: To, na siara. Beba waba soko mansa be siara. Baso nswa dake, baso nswa basina, baso adake yisa girwa. Beba ma waba soko men, baso akasu buka soko. Yankuri, tosoko ma tonruga meri, baso urama.
0: Idura.
2: Nasiara.
0: Gosono de ikuro unwela.
2: Ami.
0: Bebe baba asana, behenye, kitini mbiragia natama. Anwa, yara abulisi idua, barabara so, bebe bako ma danduke mandi, babura na ikuro ndedere yara ni, nababe marabentu imini. Akulakaba ni mudanduke ma papu turuma. Gusono de ayinu turi bani.
2: Amin.
0: Ye masan sakite ni bebe bani sute ko inua. Be yensa gira. Yensa gira. Ton kula nyo ni sonro mbiragia. Direction Générale des Affaires Sociales. Mena ba ibe soka. Bela bani su sakite ko. Sama te kwa. Bula bula ntona. Nimudo dando. We ora na osa sakite kwani we kura we halidu mistura we a o sakite re ona basate kwa to kura bebe won tena katia sem e don't bakal swa sora mi jif mbiragia wonder i look at yenda no kachiri yesu aso.